I sagot sa edi sa aksaber hita sada ayhe hunadat o sin lagot ang ta edi taktiyak takita kung ginag e sugun si na nugot ang edi tilita hita na nugot ang edi e sugun si elohuk takita hunadat o ek edi ngot ang ta edi wakwe tiya hita sada na nadat ang nagkigot ang edi kwetsa kung hita Hona da zon slon dingo zon e dia zon eh da di loon zon baik e sada ahe nana da zon tago zon e di inda kong hi taat. Gugun si he sada nana da zon dingo zon ta e dion deh.

sanga chidika shansa titi tana wahi tehi taitsena tokot tishin taitsena kokin ta rake sa tsunta tiu tsetin sa tsukin ta kuhiye kwe aka shanta har kuhiye wala kutene kata akeko ta wala kon hae hon tisa ka uwa un wala

Papaxain tukhetsa ku hiente o konli wala ku shontele ku iti wara huiti ku ko wali hi horno rakhets a wote ko hito tsine ku hiente shontele ga ku tsintate ko tla ku hiente ya so wala ku ya khale ku hiente wa iti rahuiti ku ko wali hi rakhono rakhets a wote ko Odeshe has the enterprising to catch a cuhiente, chantele ragu, itiwa rahuitiku, la wakon limo la con, co will he horanot a wotikon. Hitozine ya calacuhiente, chantele ragu, zentatigot la cuhiente, carasa de dewe wola con. Itiwa rahuitiku, la wakon limo la con, co will he hornot 18 a wotikon. Odeshe has a kake hintu kats a kuhiente, shon has a iti wara huitiku la wakon lingwa la konko wali hi horno leits a woteko. Hito tsene kuhiente, tur owa shonte lagaku, iti wara huitiku la wakon lingwa la konko wali hi horno lak eits a woteko. Sihti kon hai se teke teile ni tukahets a kuhiente shonte lega ku iti wara huitiku la wakon ni wala kon ko wali hi horno taiz a awote kon. Hito tini kuhiente tir onwa shonte lega ku iti wara huitiku la wakon ni wala kon ko wali hi horno taiz a awote kon. A child in a conna ate has a sahpak e, hintu kats a kuhiente, shonte legaku, iti wara huitiku, la wakon ni wala kon, ko wali hi horno leits a wotikon. Hito tsin kuhiente, shonte legaku, la wakon ni wala ku, ko wali hi horno teens a wotikon. So pako hintu kats a kuhiente, o kon ni wala ku, Shonte lega ku, ya kalko wa iti rahuitiku, la wakon lingwa la kon, ko wali hi horno taiz a awotikon. Hito tsiniku hiente, ya kalko tse shonte lega ku, yit aku ya zongwa la ku iti wa rahuitiku, la wakon lingwa la kon, ko wali hi rakorano tse a awotikon. Fits a coin to catch a kuhien tek o kohni walaku, rahu tiku la wa kohni walako, ko wal hi horno teens a wotiko. Hito tsin kuhien te karasa de de wa walaku, shon haise iti wa rahu tiku la wa kohni walaku, ko wal hi rakono lak ets a wotiko. La kohlin hai se tulit ain tukahets a kuhiente la kohlin wala ku ko wali hi horno tiins a awotikon. Hito tsin kuhiente kesaniti wala ku la wa kohlin wala ku ko wali hi rakono la fotons a awotikon. Ratelin koni tukahets a kuhiente yaason wala ku la wa kohlin wala ku ko wali hi horno lak ets a awotikon. Hito tsin kuhiente kesaniti wala ku la wakonli wala ku ko wali hi tarano tsa awotikon. Teile ni tukats a kuhiente la kohli wala ku ko wali hi horno rakhi tsa awotikon. Hito tsin kuhiente kesaniti wala ku la wakonli wala ku ko wali hi rakhono rakhi tsa awotikon. Apa mihi tukats a kuhiente kesaniti wala ku la wakonli wala ku ko wali hi horno tsa taiz a awotikon. Hito tsin kuhiente kesaniti wala ku la wakonli wala ku ko wali hi rakorno tsa taiz a awotikon. Taht a kun haise shikashi hintu kats a kuhiente karasa de de wala ku La wakon li wala ku ko wali hi horno lahtin tsa awote kon.
Hitotsin ku hiente kesani ti wala ku la wa kohne wala ku ko wala hi rakono lak et a awo tiko. Erke kohi tu kets a ku hiente kesani ti wala ku la wa kohne wala ku ko wala hi horno tins a awo tiko. Hitotsin ku hiente kesani ti wala ku la wa kohne wala ku ko wala hi rakono rak et a awo tiko.

이다 템 맥라 Humble and kind. Iji hunt ezo mata ada gunt ehana hi sin. Itso de yi tla honi de ta si de ti tla honi de. Wike de iji wati a yi da ge in di zik ehana hi sino. Zo mata ada gunt e klavik gihe edza le. E klavik gihe edi na nu datso di. Ke providence gihe edi si lai. De li. Gihe tluzu hagwat I gihe idi na nudats ota. Fort Good Hope sadida a gihe idi na nudats eketa. Fort Liard gihe sadida a gihe idi honudats otlotu. Fort McPherson gihe sadida a gihe idi na nudats silai. Tlidlik hund a si dige tlile hun bad sa sa de da a gihe edi na nu da tso si lai. Gamati sa de da a gihe edi na nu da tso di. Hatlo de gihe tsungria at in gihe edi hun nu da tso tlo to. En nuvik gihe tluzo hagwat I gihe edi na nu da tso si lai. Tlutsuk e gihe edi na nu da tso di. Norman Wells gihe tluzu hagwat I gihe edi na nu da tso ta. Palahakta gihe tluzu hagwat I gihe edi na nu da tso na ke. Sax Harbor gihe sadida a gihe edi honu da tso eke ta. Taktiakta gihe tluzu hagwat I gihe edi na nu da tso ta. Tulira gihe tluzu hagwat I gihe edi na nu da tso na ke. Ala haktak gihe sadida a gihe edi honu da tso tlo tun. Wikwiti gihe sadida a gihe edi na nu da tso ta. Wrigley gihe edi honu da tso eke ta. Ford Resolution gihe sadida a gihe edi na nu da tso eke ta. Zon sumbag e deh da di lon. Guhe sadida a guhe edi na nu da tso di. Dean John D. Loudermilk, Blue Train, Ejahunde.